Era kat wat pop ka ulah bade ke bangun mo ni am dewo lo nok ti che e ol ke ti ni mo ni ko che ski ji nok nege ya lo wa ol ti ti ni mo dewo lo nok ni ba ye ni krun ka to